0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Ikaw bala, wala na sang may nabatsyagan? Wala na sang pangalibutan sa kung ano ang nagakahinabo sa imo palibot? Hindi na mabatsyagan kag mabatian ang imo pulso kag ang pagpitik sang imo tagipusoon. Nagapalangit kag mayami na ang lawas mo. Magpahimunong lang kay patay ka na. Let Alive Forevermore Funeral Parlor take care of you. They have expert embalmers nga daw ginaihaw ka lang kung mag-imbalsa mo sila sa imo. May mga special nga lungon nga may turbo kag magwheels. Kag may aircon pa kung mainitan ka sa imo lulubgan. Sa Alive Forevermore Funeral Parlor, daw buhi lang ang pagtratal nila sa imo. Alive Forevermore Funeral Parlor. Yara na hamtang malapit sa Taipa Dinuguan and Kasudan Specialty Restaurant. Dalan Deadball, sakop sa Barangay Tigok.
1: Dahil you want more,
2: we give you more.
3: Gusto ko yan.
1: More sa sound trip.
2: More sa laugh trip.
3: Ang kulit-kulit mo.
4: Oh yeah.
3: Oh yeah.
1: There's definitely more.
2: Definitely more.
1: Sa umaga.

0: Tumo birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Dagang salamat sa mga ritambong. Huwag ayog kalibot, karong babot na eleksyon.
3: Dahle, kung siya manang kabanha manaliya sa gawas. Doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
0: Ay, naay mga kandidato din sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Oh, ba? Kanang mga tawhanan, ha? O ganang klase sa mga tao na korupto gayo. Ako, di ko maboto ninyo, no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungo, disip butante, dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di ko ito mabutuhan. Timanigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mang Kanor! Maingat lang niya!
3: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
4: Oh, Mang Kanor! Nay 500 o. Pang tuba-tuba o. Oh, dira o. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw na ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mang Kanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mong mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko ni mo. Di, kung buto ni mo, no? Dawaton ko lang ng isang kalibo. Kaya sayang mapuni. May nanay pang sundan-sundan.
4: Oh, Mang Kanor, una na miya.
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha. Number one ka!

0: and so much more.
1: Sa kulitan, rumaransyada.
2: Uber kwela. Sa tugtugan, umaariba.
0: More sa umaga. More sa umaga.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
1: Chemistry! Minsan subject! Madalas bagay na wala tayo.

0: bate ko no wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tinanong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galanti ka kagigaling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, ng plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Abaw, perte!

0: Ingon ka, Dok Anor, save ang mag-calendar method. Parang nabuntis palagi ko.
1: Diyon sa man din ninyo paggamit ang calendar method, day?
0: Among gibanig.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nope! Nope!
1: Ah! Panoy, kamusta?
0: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
1: Ah! Sa so burning houses, kesa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kesa nabubot yan? Nurse!

0: problems.
1: Oh, yeah. Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.

0: basta lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan gina ko na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidjone. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay ba si na-speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika beans, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanon? Mahunong, kini para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musugot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pamorkis to! Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order. Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot baka ang bisaya. Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Wala may kuyot sing mandiay.
2: Ay, dalis
0: ka rin. Bayre na, Bert. Bayre na. Pala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na may ihatod.
0: Ihatod.
2: Ay, kuwang.
0: Hatod yourself. Pala ka na.
2: Ihatod sa akin.
0: Wala may charing mandiay.

0: Teka nur! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay doon kay kag-English. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.

0: Dungdung, kanang pauban nira ko sa doktor, Dungbi, kay buron na'y problema niya kung mata, Dungbal.
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dung, murag, di na ko makakitaglain pa parihan ni mo, Bal.
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatintasyon.
2: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
0: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
2: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
0: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni mo.
3: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan pa. Lips to lips na ni kagiro ka rin, Mang Kanor.
0: Kusay lips to lips. Kasi pagtuon naman sa kuwa, buhalo kong hayop. Ayaw kong pasangin li.
3: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalo ka kang blaki.
0: Sumbong na yan. Lips to lips ang mga siguro. Dali din. Lips to lips. Lips to lips kong blaki.
3: Imo man ang gilips to lips. Uy, Mang Kanor, nganong imo man ang gilips to lips si Blacky? Uy, Mang Kanor, nganong imo man ang gilips to lips si Blacky?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Aray, ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapilay sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!

0: Tanur, ikasaban ko gusto mo, maestro.
1: Oh, kay nga naman, Bitoy?
0: Ako manggang gikisa na kong classmate.
1: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
0: Kinalamian! Guwapo ka, ayam sang surams!
1: Madabal!

0: lahat kasali sa Tsibugang Nakakawili.
1: More sa tanghali!
2: Enrique, a shout.

0: Call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling press ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pagtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kat buho sang tanbutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa dahon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito nga manugtukap.
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
1: Dahil ang saya,

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tik-disenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kun bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Karyang kahapos, baby oil.
1: Salo-salong pang fiesta.
2: More sa tanghal.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
5: Hugo pa more!
6: Salo-salong pampiesta!
7: Sa M-

0: ako birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay, hi, Nibo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy. Si Cindy good. Ihagragod ti kabi.
3: Padabay ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy.
3: Makainom nung pagilikas nung kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
0: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Tipstick o ka ng mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung nagini mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga, di akin akong asawa, diri.
0: Usa na ito yun ni mo sa iya, haday!
2: Ay, kanang kuan mo good mini Mang Kanor sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na din. Hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di lagi kumukuha na yung produkto.
4: Subo na ng subo.
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: tanahon sa nako ng likod na imong bag-ong t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanahon. Kadyot lang. Tanahon na ako kung asa ni siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!

0: Mood mo lang may multo, tay?
1: Murto man. Ang pinalagpad kay mo. Hindi ka makuha. Murto. Diin murto da. Pate ka man imo.
0: Hindi, tay. Ah, hambal ni Yaya may multo.
1: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita, Yaya.

0: Hugot pa more!
1: Te, may baon akong hopia. Gusto mo?
2: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, natirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakibulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo, magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay kong kasingle na koron. Makakita na po mas bata nun. Mas labas yung mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan, Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may gimalipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po ni inom, maoy na po ni akong kauban din eh. Hindi na mag-umaul yan eh.
2: Oh, cheers naman, Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! Oh, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol. Oh,
0: sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe so gani.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa dilod lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang nako, ganun iya kong gibulagan.
2: Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay! Sakit kay, dili, sakit kay!
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor!
0: Dili, dili ko okay! Sakit kayo! Darling! Hello, darling! Asa ka karon? Kita tabi, emisyon na kayo.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh, pre, ganun kayo nuktok man ka?
1: Akong asawa lagi man kanur, nag-hire o driver, batanon, guwapo, macho pagyod.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kaya wabayan may sakyanan.
0: Padabay!

0: tilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kun sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nga dunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Naaram ang ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining dahil mong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hurdon na yun. Mupay pagpalit ka gahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Punta rin ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Parang udungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw, ma. Bagutan na lang unta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yan karahurot na dayon.
3: Subot pa sabot ni mo. Ako may gamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit na kay gikas pa ko? Nanahon yung ulo na ako. Gikagid na lang itong ulo na yung mong shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid, o. Di ba, mauna yung mong ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Ayog ko'y masulti ni mo ma, ikaw ng pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man, no? Abtik pa yung gayo, bisag idara na.
3: Mangita yung kagbikin, kaya gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo, dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma, bisag dire ka, pila katuhin ka mo po yung sa buha. Kadigaw kung pito mong pamilya ko wala ka. Magtila yung kasko, ha? Langot na yung ko na mo ugangan ka. Kaya ka mo layas dire. Kaya gayon lang yung kanin mo po. Alam yung kay panahon sa wa, pantay lang dyan ka.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: waiter, alin tadi waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga naman na yung burag panos naman siguro na yung pagkaong kay katul man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir?
2: Abaw! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Nakaka-relax to the max.
5: Whoa.
4: Let's get it on.
3: More sahapon.
4: More sahapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon,
0: nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon,
0: chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Kanor, dalago ning maong iring oh. Sa layo arong masaag. Bana kayo?
1: Yes, darling. Dalo na nako karon ang maong iring.
0: Oh, ganun na gabian mga kanor. Asa nang iring? Nasaag na?
1: Pas nila ng iring nga, darling. Kung wako mo sunod ang iring nga na, wako ka uli dire.
2: Fully loaded.
3: Pangmaramihan.
2: Sagat sa tugtugan.
4: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The fully loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swabby.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky girl! Woo! Labi ang ganda sa si Judy.
2: Ay! Ay, paliyaw ko may tulutulo sa buwan sa Chiria, boy!
3: Eh, baby, ang Chiria! Masa,
2: matrabaya!
3: Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah, layo-layo pa tong resort nga itong atuan! Woo-hoo! Hawid labo na kay Bobuelo na! Woo!
0: Well, biran, debiran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
5: Hey, boy! Pag-sutbelt mo na, boy!
3: Oy, sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po niya, oy!
0: Wah! Itsan ako ng pagkaon sa inyo, dawatan kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo niya, sound trip na ako na rin pangos biyahe kay Nagatron na ba ko? Oh! Lain mo nang kakumute yan. Puro magkaototon ko. Hindi na niyo makaya. Ibugnaw na nga akong singot. Puro kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan, digon? Pumundak na! Isabay na ako! Adya na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
6: Hoy! Mga Ginol!
0: Padamay! Puro nakahirin sila!
4: Huwag siya manor! Nga na yung mako, ma!
3: Mga Ginol! Nakatag, Mangga!
2: Hoy, Mga Ginol!
6: Nagtuog! Nagtuog! Nagtuog!
0: Padamay! Naka-headset naman na ako! Pwede na kong masabayan ng music! Nungog na ikin lang akong utot! Mudi na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos ka tao! Palautot may sag-asa na lang!
3: Mudi na ipagyod ka! Dungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ay ko yung pasangil eh! Mubalin ko sa front set me! Mamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Ano nga tawa mo sila?
3: Kanor! Ngayon ni-overtake sa iyong lumot!
0: Pauba! Pauna lang!

0: stays. Maka-owns na stas.
1: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niya ay. Anong sugdaan ta na to?
0: Tay, inabawan nga ida, kaginyog ba nga bang ron?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako nga si Merly. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hambal sang caller, DJ Sophie, ma-vote ko yasang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko eh, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hambal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hambal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo i-vote is Versace on the Floor. Dito ko ibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila, gali mga lyrics ko. Hindi gali sila may problema, ako gali may problema. Sa konsent to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kung mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang akon nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyang salamat sa MOR. Labi na ganyan kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo akon nga friends. Abaw! Puerte!
2: Bow Puerte!
3: Mix of rock. Mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Salamat na humanadyo kong type sa kong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina, oy. Napa-uniforme na ko nga. Mura man kong mamunya, gani. Labiang kita kong ikaong gaya pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa, murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon madaling among opisina. Okay na, naimyo na mong kusbaho aning ako utot.
3: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
4: Nice office.
3: And this is Mangkanor, our staff. And Mangkanor.
2: Sir, gawas sa mo.
3: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
4: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ewan ko, ano ba to?
2: Pandami. Nangimaho na dyan. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
3: Oh! Mangkanor, agmay naman ito na humantong kalsada dira sa office. Anong baho man yung opisina?
2: Ay, hosta sir, naiilaga. Naipatay ilaga muna kung ipangita. Gani ha, pakumawimitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
3: Huy, Mangkanor, piuhi na ha. Pakaulaw na ka sa bisita ba?
2: Walay problema. Akong pangitao na ang maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
1: Mangkanor!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Buti pa yung ulan walang tigil. Kami kasi tumigil na sa sinasabing walang iwanan.
5: Hugo the more!
6: Music! Dodo Max! Dodo Max! Sit back! Relax!
7: More sa Gabi
8: Express!
6: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Eh!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wa palang kong kalugar, babe. Tagaila kong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanar! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
3: Usa na babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya di raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Kay guwang nako. Sa pagtanaw ni mo nako. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo, kalag na ko! Ayaw ko yung ginapag-istorya!
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: pre, anong problema? Mayroon na nagpangasubo ka gidaw?
1: Ah, problema. Gidbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, pirmiga panguhit misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Nami, ganyan na lang pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako gidya pre nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Ay.
2: Abaw! Pwerte!
3: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne. Kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hugot!
2: More!
3: Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
4: Hugot the more!
5: More fun! More fun!
6: More music!
5: Side by side!
6: Just enjoy the ride!
5: I can send you into overdrive!
6: More! Sagabit!

0: langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ano yung magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: More Sagabe!

0: Matay man kanor, makatubang kong inday ba? Nervyosan man jug ko? Magkurog-kurog ko sa nervyos? Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa kuha mang kanor?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man ay mong gibuhat, una ka mo explicar kang inday.
0: Aw, muinom ko sa katermos nga kape.
1: Panamay!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Pwede ka bakal brady para sa misis ko?
2: Po, sir, pili lang. Anong asay si misis mo?
1: Eh, no, ganing asay si misis mo. Doon ko kabalwaw.
2: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
1: Ah, hindi ah.
2: Ano, sir, do apple?
1: Do hindi man.
2: Ah, do itlog sang manok?
1: Na, amo na, miss, oh, oo. Do itlog sang manok, pero fried, miss, ha?
3: Abaw! Puwerte!

0: basa, kung kisa, trapo, kung kisa, ba-ba mo.
1: Wow! What?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Limpyo?
2: Uy, darling, wala pa, magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige, mamalingkis ako, ha?
2: Uy, Tisa, mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ngano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
2: Mamalingki ka niya, bumukay mong sayal. Murarabag kang diling piklaton ng paa. Klaro kang sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy, madukay na ko ba?
2: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot, bumukay na mong sayal. Burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis!
1: Sige, uy! Mag-ilis na lang ko! Kanor! Kani! Okay ra ni?
2: Sus! Puryabuyag ni akong asawa. Darling, anong nagsutsut? Magkamubo kayo! Mamalingki lang ka, magsutsut ka mubo! Pag-ilis ito, pag-ilis! Mura na ba kang doon sa piyot, magsikagsutsut!
1: Muka, uy! Mag-ilis na lang ko, bi!
2: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilog ko. Nag-sleepless ka lang, gumraba kay kag-ilog na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa mukha, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto perme. Kanor!
2: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
2: Kana, darling. Kana may okay. Kina okayhan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
2: Darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
2: Ang pinakwarta. Ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo, si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo, ha?
2: Eto, pila din yung room.
3: Anong sinayin mo, sir? Ang special kung ordinary.
2: Ano nang diferensya sa special at ordinary, ha?
3: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
2: Ati ang ordinary, ha?
3: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
4: Wow, perte.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Nay!
1: Pai!
0: Nauna yan ang mga lunog mo.
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso Siga dyan.
0: Oh, so gwapong dakuluan lawas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyasa tutra kibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Besh? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na kikibungan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag! Grupag!
0: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth.
5: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
6: Para lamang ABC.
5: Pag MOR ang kasama.
7: Kapag may you and me, there's more.
5: Laging it's you and me.
7: More sa gabi.
5: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss! May isa pa.
5: Isa pa? Bakit? Di ka naman akuntinto sa akin? Sana ako na lang!
6: Hugo the more!
7: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya kay siya! Si Mangkanor!
3: Boy! Boy!
4: Mangkanor!
3: Kita ka ng talong sa tusiligan. Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kaysayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
4: Mangkanor, basig, si makasabanta na ba? Natuwa?
3: Boy, naon sagong ka? Anong makasaban, amigo kay Miss Tagiya ng Balaya, kumpare pag-ibi. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diya, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha, di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
4: Mahala ka, Mangkanuro, kung nagsuguan eh.
3: Ako lagi pasalig, anak. Musa, wala naman nung kaysalig sa kuha. Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
4: Ay, kung pare-pareha niya!
3: Ah, pandami. Isigan ang mata sa kong pare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
4: Mangkanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit!
3: Ha? Unsay talong?
4: Unsa man ang mga talong na nasa mong lamisa? Ako aman na!
3: Uy, ganong naaman mo mga talong diri pare? Ligo na nga kong boy ba? Mawag na nang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. O, pare, pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy magkwani. Magkukakao na na eh. Kaligo na nga, kumboy. Mawag na yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na, kumboy, ng mga hilabot na eh. At ilaw ginis ko, ama. Nawara ko, pare.

0: Butang kilala. Si mo pre, ba? Sa muna, kailom-ilom. Si mo pre, subong parte. Si mo puti, no? Ano sikreto mo, pre, man?
1: Ah, pre. Simple lang, pre. Huwag man na yung sikreto-sikreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may laptop ko, pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko. Nalam, tutong maglikom sa bilugong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong dokano ko, pre, no?
0: Ayaw ba? Puti.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Bakal daw kaya sinduman ki Chaliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sugoon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For Life. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Yes, ma'am!
2: What is 1,000 books plus 1,000 books?
1: 2,000 books, ma'am.
2: Good. Very good plan. Okay. 2,000 books plus 2,000 books.
1: Easy. 4,000 books, ma'am. 4,000 books.
2: Very, very good plan. Very good. Okay. 5,000 books plus 5,565 books.
1: One library, ma'am. One library.

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag ko ipadulog. Outside ako lang buko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at tinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba dyan ka? Kadaganin mo ipang angkas mga jinjin nila.
0: Tutukin ako naglugot-lugot yung makasabihan kay Kandako. Talina ko magsumbagay na lang siguro tayo mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dalira ka naman sumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko, sumbaga ko. Dara, o doon kayo ko. Di ka kaabot sa kuwang Mang Kanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
0: Bonet yung manan ni motor. Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka ha...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong din na!
3: Ikaw! Puto! Puto!
0: Hoy! Balik na rin! Ikaw balik sa'yo, puto tani!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Esteban. Uragong ka sa pistahan! Permina!
1: Kapag may you and me, there's more. The soundtrack of your heart more sa gabi is on M-O-R. More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Buti pang bulaklak, sinising hot. Ikaw.

0: Sika!
1: Ha!
0: Ano naman na? May ko squat eh.
1: Parang ikos mo yan pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sigang pangunas.
1: Grabe. Anikos ko ba ka naragsan? Anikos ko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pagparaagi-agian sa na yan.
0: Kanigoan mong pale.
1: Ata na. Oto nga ni sa balay, dinlagan ko sa narito. Pagbalik ko dito, manggalan sa panama ko.
0: Ano't yan ay, pale? Unong panama ninyo?
1: Uto ba ganito? Inulas na balaw. Chusy man kaya yan ni si Miming. Bukan man basta-basta. Kamo pale, unong panama ninyo?
0: Kuwam na to pale, crispy pata.
1: Ha?
0: Crispy pata pale.
1: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagay do-ido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Mari ka din bataka! Mari ka din!
3: Take a note! Unsa man!
2: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Nanti ka mag-study ka!
3: Unsa, Tekanur? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, Tekanur! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanur! Kuya Uway! Makadungog na ko! Tekanur! Nakitaan ko na ka! Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya!
2: Madamay, di ko na ka makadungog din na pita. Ingon gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka. Aron ka makapasar.
3: Tekanur! Tumagasak ko ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung mata ka. Di na ganda makasinabta na yan ni Bitoy. Kasi ganda ka madungog din na pita. Hinay, di ka signal din na sahay. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka pirmi sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, pabaklada da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo. Ah.
1: Sorry, sir. Ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag ka mo lansang? Anong klase pharmacy nga huwag na lansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kag tintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad ra man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Pusa mo na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, anak.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok yun. Hinayon lang.
1: Sige.
0: Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong ganyan akong gibati. Pati lami asa kong paminaw. Lami yung kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagunsa mo ka din ha? Mahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa yung lami?
0: Darling, nagpaibot akong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Higanahan po ka! Ngano dek ako'y mo ibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Darling, katol naman kung kayo kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di na ka magpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Upawan ta ka. Alidre.
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Di koy! Luway siya na! Tanganing day kong paraliboy! Permina!
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to More sa Magdamag on my only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Titulo ka ba?
1: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugo pa more!
6: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
7: Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: pagitan ganit ta ni ma'am, ba't yun ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung mapagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, siya kumakig. Gamay-gamay lang ganiga pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginagang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Ba, oh, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa ganiga, gambal pa ko sang hasta sa nga, no. Gambal ko sa kagulingod ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inbuksan ko radyo ko. Taribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado, bali na yung sim mo, ha? Di sa gani, no, tikalon ko na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kadang importante, hindi ako, no, ay nakukabati nga daw naghambal ko sa mga bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ha? Sa mga DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Abo na daw, mahuya ka nalang balawa, ikaw bala, nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimonyo, balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Bow, perte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR! Tayong

0: i-dedicate in a sentence.
1: You said?
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night
4: shift. Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Dying,

0: Puti pang manok, may itlog, ikaw.
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
3: Easy.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Nung Chunggo?
0: Nalagi na, ayuha lang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha itong akong iparip dito ng isda para maluto na ito. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abri na ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanur, na may iro, oh. Hindi takasulo dira.
0: Hadlok magkanang iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-tulo ang laway. Bahala ka, makanur, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya diya. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makakilang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
0: Ilagi. Ako pa'y kunhuni mo. Sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Tilagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige. Sudlo na lang na ako. Okay. Okay.
0: Ah! Ang dami.
2: Parang ako kumpari. Ah! Di mo makakilang iro. Ipaak palagi ko.
0: Saan palagi dyan ko? Mamaak dyan lagi ng iro, anak. Kakita na ba dyan ang iro ng manumbang? Siyempre, upaak dyan na. Madalang, mag-iro. Tulong dali.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Dong, wapakan ni batik hangus dia, dong? Ha? Wala man, naglingkod naman ko diri. Amo ba? Gahapon pa mangguka gadagandagan sa akong huna-huna.
1: Ay! Wala! Ana!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya! I listen to more sa Magdamag on my only radio!

0: Dr. Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud koy mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mga pagibutang imo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa manggod ni abot.
1: Pagamay!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie, Docs!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I ain't gotta walk and take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Nang ta nagkakaturog kanig di sa klasiko?
1: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
0: Natasuy ba? Day nangiturog ka berdaw.
1: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tumag mo! Kinsay isog dire. At tumanga ko ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
2: Ay, Mang Kanor, ayaw pag maoy-maoy dire
3: ha? Ay, si Mang Kanor!
4: Kupo, tagitangami dire, Mang Kanor, bak, isog-isog ka di ha?
2: Relax lang ba?
0: Buhi ko, isog ka dili.
2: Dili!
0: Naraman dahil na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog!
2: Hoy! Sabak ikan tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tawanan eh.
5: Nga, alak ka, Mang Kanor! Pakita pag-isog! Muna ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Sir, isog ka!
2: Nga naman, liya!
0: Tara, ubanta, mangitatag kalawan! Sir, talawan, liya! Tara, sir, mangitatag kalawan!
2: Oo, naaram na! Tara, mangitatag dalawan!
0: Kanagyo, sir!

0: Hi! Nawawala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, atensyon na. Hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa. Palit tayo ng pwesto. Dito ka. Diyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
1: Eh, hi! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano yun?
1: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaribigan, di ba? Mahirap na ka tayo magkaribigan. Tama talaga.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pingkaw ang tawag nila sa akon. Kay balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pingkaw? Hindi nini mga taglong kay nagatiko langit. Hasta sumong ganit, the wife ko nung biya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks bala ako. Hindi, may ingkaw ito mo, kamot pingkaw ah. Basib lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umbisa nga nagamit ko din sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko rin sa kamot kong katiko, bala. Nami kitang ipiktoy kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kanami kitang ipikto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabyanan ko. Pailang patay, babay ko kay. Daw kanami lang yung hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ha, babay ganit. Ha, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Isang mangalot gani ko sa ulo ko do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gid ang epekto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito
3: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ué? É para que esse onyang na sulat mo man?
1: Ay, para ni sa kong ina blos prea.
0: Inaki na gitsi mo magsulat ao?
1: Pati kinay na ikubli magsulat, kiti ibalan ba pre, may inay man magbasa ang ina blos ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello? Hello, boss?
2: Oh, sa Mang Kanor?
0: Boss? Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mauba. Oh, sige. Pagpahuway lang sa Kanor.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play. Sayaw, sayaw kita.
3: Sayaw, Mang Kanor.
0: Wala dyan, party-party. Asa mga
3: chicks
0: niya, asa mga chicks.
3: Marang mga chicks, nakarang mga chicks, Mang Kanor.
0: Turun ka na.

0: pala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias sa Kurakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema kid, pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw guro to. Kapagligad sa mga pilapagid ka inadlaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga pala. Kasi subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang pala ko sa una, may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Diyan mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderlana. Huwag ni may makaperde, ya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw. Tanaan nga masakit, maayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata.
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Dai man na maraot sa pagiging para uma. Mariya na trabaho.
0: Iyo nga ni ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo kada kaya karabaw.
2: Nasa niya, Padi mo yan! Pagi, gigripa, itutumba ko yan! Itutumba ko yan!
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang rep. Hindi na ba lang may nakitaan ka nga sunod lang sang ice cream? Ang ending is that.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas! Gid ako akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bags ang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods.